0: Adesso wa yinga koko. Ala ke waga pekocha sango ngana kota sango chida fonono ndekiluka ando ti finishe no WhatsApp timo.
1: Ala scanner code QR wala ala ponali ti maboko lien so nando page Facebook chida fonono ndekiluka nanga ala touche cloche so ti tene ye oko a wala pepe.
0: Nando da fonono ndekiluka anzuni ya sango ake da fariso nando ti chaîne WhatsApp.

Kumba, mpasi ya moninga, bako yoka kasi na matoi lokola lisolo, kasi yeko sala yo na motema lokola yete. Baka baka, badefisaka.

na ndenge na ngai te fleurima boni yo moyimi boye olingi batala ngai na bandimi mosusu te kaka yo moko nayebi nyonso na mwasi na yo obanga nini frere edoar apesanga confiance lokola na mipesa na molimo bandimi ye eloko na monaka frere edoar mabe soki bapaya baye na ndako to ya famille na ngai to ya famille na ye

0: bibara mondoye bibamo warambeni gene nzoni gango na luma
1: parasi mari enso ke ko yatimbila
2: loeke tanzoni walibiani
1: aiki lulasi loeke fana ilegeti leke nzoni nguchi nyongoni bengo akobela tsongo ndochi mamboko cha mulenge ngatongana nye ilimbi chifa yakati enzoni loeke nzoni zochi mungo mamboko na azu
2: na tango so ilundo na kodro chi yeti gona meni kete kodro so eke na tereti ye meni baba aeke kasulu na azu tilo aeke unda yi nyelasi anilimbi tisara tene chala baba so aeke wa mungo maboko tonga na mari chi kodro so ilundo da
1: moinga kusala chala eke ngangu mingi ya
2: ai
1: na mbeni la kutukutu chi awa mungo maboko na azu ti mari ati na maboko cha turugu kbali ala muni aonani nga awa mungo maboko na azu so azu aeke sara yeti ngangu na tereti ala aeke fala aeke pika ala nga aeke muambeni aeke onani
2: ayo ala lingbi ti sara ye tonga na sofa de ape
1: alingbi ti sara ye ti ngangu na tereti awa mungo maboko pepe tene ti so kusala ti ala aeke ti so fini ala eke na ya ti aye ti kbale pepe
2: so aeke tongombela ti bumbi ti awa mungo maboko na azu na sese ti be afrika

0: singila mingi petite bon tinde biso dorian pune kudwa linga gawe dorian bibarala tene tinsi ala kitena ilaso na tindro kwa singa chala
1: ibarala chris ibarajo kwe tinda preso eki mukete ngwe tisa atena ndochi mbeni yeso azu mingi eki sa na ndochi banda tere tena jika mingo alimoso eki bivundu na betizo
2: ajundi keluka pezengunga ndali chik banda tere
1: Tonga na mozameni limo na ndochi banda tere laso na yati penzi mbonga ungocha zo asikutu mingi si aike bali moso aike nila parfois amena zo aike wara tere tala na alimo ti asi wachala so fi intala undi na ndochi banda tere laso aike luchi mingi na ndochi tenti alimo so azo aike kangbini na ndochi banda tere si aike bivundu na becha zo alimo so aike mingi alimo chazo so fi intala undi limo chamina zo so aiti na yati kwaleti ndao na ameni na tere tala anga na chambeni so si atina yati ayeti ngangu lasi ayeke kangbini na ndochi agbanda tere ayeke nzoni iinga na peko ti alimo kuâ so si ayeke kangbini na ndochi gbanda tere amena sewa ayeke nda nila alingbi iinga so alimo kuâ so si ayeke vungani na ndochi agbanda tere so ayeke mu lege na azo ti ga ti sara tene na ndöni wala ti mu ti kangbi pekoni ayeke mingi aye so si ayeke ga na kpale na ya ti ambeni asewa mingi ti ambeni so ayeke kangbi alimo so atene ayeke nzoni anifa limo ti aye so si asi atene ayeke nzoni ti tene ivunga asango ayeke nzoni lege akonga ti tene ifa kambisa ti ye so si asi yako na lege ti vungango sango ayeke nzoni isara ange si ibivundu na be ti ambeni azo pepe ayeke nzoni ti tene i mu sango ti ye ti vundu waye ti ngangu so si azo ati na yani me aye ti fa pepe so i lingbi ti tene ibi nene ti azo so si ayeke na ya ti ye ti vundu wala fini ti ala unzi na lege ti alimo ti ala so ayeke mu ti zaa na ndö ti agbanda tere kozo si i kangbi limo ti mbeni ye so abagigi wala ti mbeni zo so fini ti lo aunzi ayeke nzoni i hunda tere ti na ambena hunda tongaso tongana fade ayeke ita ti mbi wala mbeni sewa ti mbi mbi ayeke yeda ande ti ba limo ti kuâ ti lo atambula na ndö ti gbanda tere tongaso i baa akpale mingi ayeke ga na pekoni alimo ti azo so akui na yeke lango na ya ti kê si ayeke kangbini wala limo ti azo so ati na ya ti akpale na mene na tere ti ala si ayeke kangbini na ndö ti gbanda tere alingbi ti bitumba na li ti azo nga na li ti akite amolenge so ayeke ti na ndöni alimo so alingbi nga ti tene azia kaa na be ti ala so ayeke asewa ti azo so si ye ti ngangu so asi na ala alimo so alingbi nga lege oko ti tene abi na sese ye tenë ti nene ti zo na lege ti bango alimo ti mene wala alimo ti kuâ lakue-lakue na ndö ti agbanda tere alingbi ti sara ti zo agrisa tënë ti mawa wala tënë ti kangbingo vundu na azo me lo lingbi ti tene lo ga oko ti ala so si ayeke kangbi limo ti aye ti ngangu na ndö ti gbanda tere agbanda tere laso amu na i mbeni ngangu ngangu so ayeke ti tene i vunga sango nga i kangbi sango na popo ti me ngangu so ahunda tënë ti sarango kusala na lege ti nengo tere ye kuâ so si e yeke ba la alingbi ti tene i kangbini na ndö ti gbanda tere pepe nga ye kuâ so si alingbi ti tene aga na gingo be wala abivundu na be ti mbeni zo laso i lingbi ti tene i vungani pepe nila ayeke nzoni i sara kusala na agbanda sango na lege ti nengo tere na lege so i lingbi ti tene i kangbi limo ti azo so si asara ndao na amene na tere ti ala nga limo ti ambeni azo so si so akui yeke kangbini na ndö ti gbanda tere pepe tënë ti alingbi i mu nengo na gigi ti zo ata tongana zoni akui ayeke na lege so si i lingbi ti tene i mu nengo na ingo ti ala nduru kuasinga ti e ti laso angbagi awe i tene nzoni bikua use na azo kue

ngwati tambura nga tonga sina tonda pocha sangoniso iguti bile na leti ndozu ko jeni ko itondani na mbeke ti damara na ndapre so gira ti ndowa akibalusi na ndodu sembi ndake na leti ndozu si like isu na peko ti beko mbite ngunza pasa ke bele na ndotra na bwe mbeke ti damara gira ti ndowa na ke mana ndozu na baluse na ndoni emiombe angi tole ti za gozo na la na mbeke ti damara na kita ko ndotanga na patali ya gbango gbago agirengu ti gungona ni na mbeke ti atagoroso ala sara angi ngwa ti ngunza pake gile yanga ti ala na peko ti ebe kombiti kandaka ge na kota gbata bongi gira ti ndowa kuna ndapo si ayeke baluse na ndöni use mbindi ayeke na lee ti ndozu angi na ngunzapa na peko ti bekombiti ngunzapa ni ayeke pika ti lo ta tënë kandaka gira ti ndowa ayeke ma na ndozu na baluse na ndöni egumbaya na ndo so kue ala yeke da si ayeke ma ndeke luka egonda na mingi.

0: bara mondoye, beba mo warambeni gene, nzoni gango na luma.
1: Barasi Marie, enso ke ko ya timbila.
2: Mungomamboko tawa mungomamboko aikisengi zu alimbiti umba nala nginza wala amosoro wala tisa alisuruti kubuna tereta lasi amuna la mamboko pepe. Ango bota sarango yitu ngasu wala tisa alisuruti kubuna tereti zu nangangu akini na kurugo.
3: Tonga na yesu asinala wara aleki wakambisa ngasi aleki gibeta anuti mungo boso alimbisi ala tenetene nandoni na fango peko chulitizu pepe. Mungomamboko na fango tena nandoni aleki kanga legi pepe eti mungomamboko na zu.
2: Na be Afrika alimbiti pika singa senge senge na 40 wala na 13 25, tiwara asango amungo wango ngati fana atungayesi alimbiti sara ibata kodro tie mungo mamboko aiki kani pepe
3: so aiki tongombela tiku.

artiniso akoditi dasolani asigina ni ponso sosten zonaita angba kete gukumba epi ifangu vokana peko fali me bi pense nga ga zoni kwa bi tourne bi bando na peko mite bo bala la angba so Japae Vanilla Manisi.

0: soit yon kilomètre balé autant na ose na bayanga batia zo adachala buba singa ya kachala mbagi na yachingu ala hunda mongo mavoko iyo tongasu na pekuchi nyamachipa gara aike kuhusu susi wangoni aganga ngu na leti garati na leti garati briya soke na ti otu kutu singa ngire ni amana nduzu aki mbu mbu na tongo lati nzeti lengwa si palisu atondani si awa tengoni aki dematere chala na sango cha wangu hunde mbu chigire aki use langu ti playoff ti likti bungi na bagi chala sungu cha kakbetungu wala kona mbasa mbala si aki tambula na pekuchi beko mbite so na londo ti Barthelemy Buganda ti nembeso pius nja wea tingu na AS Tempête Mokaf si na mbunga uta UFCB aki tingu na GBS sangonia mwizawe alamba ya kwendu wana teracha wa mangoye
1: nila la teneso ikir na la singe la tendo sangonia street paliso ikile kreterati tene imwande apakochi ya tukwane yangachu mzo franzi ngana yangachikodro

0: so questo ti fa sa te va cordone che pendra mingi lo nak batti a mosorok a mosoroni na yini so bani so a mo kape so akbali a kegida na si a mo inge ti cordoni mo bala konunga mingi a pe paske la ke teina ling binana pa akbali a kembagi na mbagi kwa singa mba itibi African Emmanuel Samboli Fils na gina tuyo tila koko za vim bembele la so so la ke sara teneni na dote antile ke ti chemin de fer. Un chemin de fer, voilà. Si batati bongi na tiade, ngati douala na tiade, meni kota kwale mingi me la ki na gundani ya. A kitene sui guti mane yati kwa singa nyandela.
1: Dans la nuit du 20 au 21 septembre,
2: j'ai été élu à double reprise.
3: Dès notre accession à l'indépendance,
4: Wakanda a mené une lutte.
5: Ici, la Centrafrique.
6: Dosso Bay Africa.
7: Azo kwa sweke ma dafono nondike luka hala ike nzoni kango na ati kwa singa mba iti Bay Africa ati iyengasu aike langu senila si yeke saratene ti a wulu wulu wala kwa lisusi abagigi na nduti lekengo legiti mwe wala chemin de fer bongi tiad wala douala tiad.
5: La Centrafrique.
6: Dosso Bay Africa.
7: Kutara za pimbi mbili. Swaki gindatia inasenda giti bongi asigia wendalti kwa singani. Kutara ibarala.
8: Ibarala mingi Emmanuel Samboli Fils ndi baranga wa mangoi.
7: Lekengo, legiti mwe wala chemin de fer bongi tiad wala douala tiad. Galani na akwali mingi. Menye like na gundati ya teneti wulu wulu wala polemik sonye.
8: Singila. Legeti wenso agana bale wala wulwulu no anso wala tenani na popoti Chad na kodorti ubangishari tingo iniso ake biani ubangishari si ake na gundani gundani ngbangatiso kodo bangonduti lo ake na nduti projeti AEF tonganatiso la frandi aye danani me yeso mbipiti zanga na ndoni etifa Aisu si asara si mango tere ake na popoti Chad ngana kodroti ya pe ake su. Biani ayeda titene legeti wen aba gigi na popoti batati bangi mbi atingi for la mika. Kozo ngobo su alazana sese ti bato manensi legeni apititene aba gigi ake su. Wala su atene premier trase legeti wen su adwa onfadida adwa ti londo. Na bangi asi na mundu etong na asi na mundu awe ake on asi na markunda si alimiti gwengbi jusqu'à atingi na for lami mawani ake so a wakude kwa so ake buli tiba tong na yesi legeti wenso abagigi e anguso adwati on andoni na agbagbara so adwati lekere titene legeti weni abagigi awakode kwani atene ba tongana legeti weni a on na a kodroso milundu fadeti fangoni ndusu biani ngirini akema na nduzu ngangu mingi etongaso use kodeso alazana sese akiti ba tongana si legeso alimiti lundu na bangi asi na doba doba mbi asi na markunda e use ngoboso alazana sese ake munga lege titene asara a agbagbara nanduti anguso kwe legeti wenso ake on nandoni e ngiri ni akiri ama nanduzu ngangu mingi si ndoso azuti chad agane titene atene komye ni ake tonga su a bagbara su ake na mbege tiala si asara si ngiri a ngijaswa dati defa ama nanduzu mingi za si ala guli ti baton ne si yeni alimiti tene akiri na gbeni ba ake a kode su si azana sese ti tene legesu a ba gigila asara si mango tere ake da kwe pepe
7: me za vimbi mbili gingobe chala kwe so eke lani na yati AEF nando ti tene ti chemin de fer so ake soa ngwanga ti nye si lani la bumbi tere ti kanga legi na liaison Anglais Nigeria ngana Sudan na legeti kodrosi se Tchad
8: singila alaba Tchad ake kodrosu ake na na banga ti kodrosi u bangishari e Tchad ndoso le kenduru na kodroti Nigeria so amunju anglais ake na ndoni Tchad nga aussi ake nduru na kodroti na Sudan so amunju anglais ake na ndoni e na yati bangondo ti amunju anglais diani ti tene alaza maboko na ndo ti amosoro ti akodroso milundu ti dingoni iotonga so ala zana sese a legiti wen na mbegiti Nigeria e ala zanga na sese a legiti wen na mbegiti Sudan et donc na bangondo ti ala ala yefa de ti tene ala na amunju français ala pika patara ti tene la France azina la legi tonga so ala piti sarambeni legiti wen so a piti lundu na mbegiti Nigeria a on a yati sese ti Tchad si atingi na a legiti wen so akana legiti wen ti ala so akana mbegiti Sudan tant que a français a detiye da pe ala piti muni ti on anin de soape me Tchad ake kodro so ton so miten fanani le eke nduru na Nigeria le ke nduru na na Sudan et ti a Tchadien yeso apika beti ala kom ala ke nduru na Nigeria ton na lege so a on ake zina la lege ti tene azu na kumbati kodrotia la alibiti tene atambula yamba mawani akeso pialo so si la frangi azana sese ti baton nanye si legeti wen tiala alondo na mbegeti Gabon moyen Congo jusqu'à na kodrotia u bangi sharingbi agwe jusqu'à na mbegeti for lamika e ala ke nduru fa de ti yeda ti tene amunju anglais a sara legeti wen a on nandoti sese ti Tchad si atingi na Sudan ton na on tonga soawe si ala de ti sara ti ala pe diani akembeni kpale kpale mbanga ti so akungba ti Tchad arisi ti tene a profite na a anglais ba ake tene ti buburungo tere ndali ti baton ne si a mosoro ti akodroso milundu ti dikingonso ague mingi na mbege ti la France
7: singila mingi Xavier Mbembele ayeke gi gesi usekapa ti kuasinga mbai ti beaplika ti yenga so aluti e na ala yeke tingbi ande gi kekereke na oko ngbongani ti batonga na ye si kodroso sese ti la France a leke lani tene wa lolo kai lani a tene ti wulu wala akpale so si ayeke lani na ndö ti tene ti leke ngo chemin de fer bangi Tchad
0: e kue kiri na ala singela Emmanuel samboli fils na gene ti ati lakoko Xavier Mbembele yahunzi awe kuasinga mbai ti beafrika ngbunga usepekobekambe ti penze balota ando ni miombe e kiri fade so na ti kapa ti ya mozoko mozoko ni aka ti tene yeke ayeke tongaso fade ande awe wara ande kuasinga wango ti nzoni duti wango ti nzoni duti ti laso ayeke na dieu merci goga Mbage Bombari
9: un amour simple mais complet yonde amour véritable
0: Kofi Olomide tibiko usesona da fonde keluka mbaga pekobe kombite

0: B Africa, tongombela so akindali chala. Sarangoli sorotu kubuna ngangu, abazukwe, atamoke koli, wali, wala molenge, sarangoli sorotu kubuna ngangu, alimti sinazukwe. Ndanila, akenzoni, chigwe nando kusala tongolo, chiwara mungo maboko senge senge, konjonu kwe si lango ota alimbi, tikanga lege na kobela tisionga ozo. Ata anze ha on wala sarangu, mungo maboko sesenge angwala kwen dali chala. Ando kusala chie akisara kwa lako lakwe na binala na danga communautaire na ndosu akidwa molingida. Na yati davaka use na baka yapele osyo na lege chie bakongo lena lena dalimbeti Nigeria ndo kusala tongolo asara kusala na bikwa ako tisi na bikwa oku na munga mbasama na ndambo tisi na munga osyo na ndambo tipekoti bekombite ngana laposo chitondani na munga mbasama na ndambo tisi na bekombite na ndambo ngana langoso kusala keda pepe. Ala lingi tipika singa nando chizoroko 40-49 tiwara amungo wangu nando kusala tongolo mungo maboko na ala sosi asara lisoro chukubu na ala nangangu akisenge nga afapeko chili chizo pepe yekege chumu maboko na ala.
1: Wabi Afrika ti walinga na tikoli, kobela ti kolera aiki mundo na yakondro tiye.
2: Kolera aiki mbeni suni kobela so aiki gana lege ti sasaranga na lege ti dengo. Tongo naza tonga na tira ti mo iyo pepe na ya tiki tengo imo iki kui. Aiki mu kobela ti kolera na lege ti mbeni zo so aiki na kobela ni, na lege ti azende ti lo, na lege ti akumba so lo bu, wara asyo ningu na akobe so aiki na lege ni pepe.
1: Ti bata tere tiala, ti bata siwa tiala wala ti bata ndo so ala ikida, ala sukula mamboko tiala lakwe na nzo ningu na savon, wala nambu uchiwa kuzo ntitene ala tokobe, kuzo ntitene ala teye, kuzo ntitene ala mukobe na mulenge wala na pekoti sosi ala guna dati zende. Ala yongi nzoningu wala ngu sosi atuku yorona yani. Ala kworo lakwe pekoti akobe tala kuzo ni na ala bata yangani lakwe na kangangoni. Ala gungina ando ti zende si ala sara zende da na ala bata ni nzoni. Ala bi azende ta mulenge na ndo ti bingo zende na ala bata mamboko tala nzoni. Tongana sasa asara ala ala gu iyo na danganga so aikinduro.
2: Dali tik pale kweti seni ipika singa senge senge na nzo koso aiki 12-12.
1: Kobela ti kolera aiki fazo iyo. Pingo tere aiki so afini. So aiki tongo bela tindu kwa gbenegu ya sabata inti seni, ngana zo so aiki muma boko na lu.
3: Radio Ndiki Luka, aiki ya wago singa bali osio na ndoni, ni atapita kwa boti bi afuga.
4: Bambari, Sylvain Bernardin Redial, Radio Ndeke Luka.
5: Jean-Pierre Ngarasuma, Kaga Bandoro, Radio Ndeke Luka.
6: Batangafu, Guy Florentin Andicho, Radio Ndeke Luka.
7: Boali, Jasmin Wabezele, Radio Ndeke Luka.
8: Honorisha Mundonguru, Eloko, Radio Ndeke Luka.
9: Priva, Rodrigue Lepangaboa, Radio Ndeke Luka.
10: Mbaiki, Dieu merci Vincial, Grévico, Radio Ndeke Luka.
11: Ria, Gasmala Mustafa, Radio Ndeke Luka.
12: Jeskes Govoto, Alinda O, Radio Ndeke Luka.
13: Obo, Moïse Bakwa, Radio Ndeke Luka.
14: Lola, Emefaitanaise, Radio Ndeke Luka.
15: Jean Balipio Bangasu, Radio Ndeke Luka.
16: Bombari, Pedon Fugetke Dangamo, Radio Ndeke Luka.
17: Innocent Bangaziambi, Sibut, Radio Ndeke Luka.
18: Mayanga, Dedeke Tendi, Radio Ndeke Luka.

0: na kilometre balota na use na gwatati bayanga ambeni ya mongeti kodro ti vakati croisement alango na gigi sodren bindum babati sewa a perdre a bien ti le quest le gazouti langongo na dalango
1: te mardi ki masu yege wa arango ko betenete kwa problème ndo tene lango ga dap do ga gigi ngbe ibagile la limba wa gwegina kete yesu berje ti melenga so ti azuna mona la yege lango da
0: tachana bikumi a ona atio ko kwaleso lo na sewa ti le quest ala lango gina gigi lo unda na gouvernement ti ga na mungu maboko na ala
2: e ki na luchi ngoni ngbi na de na melenga na maboko asala siga wa gimeni kete da ti obeje gila si ngbe igwe onde ki tege da idusigi na ntozo bomena akumba kwe abubane na asida mena itase ke da so eke upona inga kumase ke saga meni mungu maboko so wala mokonzi wala kutazo ziko do wala maboko na ye ke da penzu na ke silo bagi ni afime gina mule gya onzu na silo bagi ndo egi engolo on mena si la wala si eke singani na tikba linso eke da so tembi tokandu na kutazo ziko do si ala supe agamu maboko na ye
0: Fabrice Ndako wa inda chindo kwa tipa tangon sedu chitiazo aike natambula chikusala na yati kodoso ka ngalo gibeti lo ngangu teneti paleso asinazo so
3: so na dakaso ala kina biuse chakumba amina dazo gozo sala zana da singu asukwa muni amina bangota la so popota muni kwe era asukwa nga kitoso bangota ya dape kobeta temo kwa ya dape akumba ala kina biuse chakumba awata la so siya langu na kia waswa ki alamp solaire kwe mkwa muni mungo usi don juku ala kina tipali ala kina biuse ti ed ala yiku tene ya hidala tetene ala sikina kipali sala dazo
0: atondo tilenduzu adabete ya kineba kuta muza pa ngbala kwa tipika na hata mina ya langu sosi ake gande asala wisi iso ake banda nocha kusala so ake nzori tene ala nuna ngangu tala kwe timu mamboko na azu sosi aona ati kipali so jidje jake etendi na kiringo na koro chili njombo dafono no ndeke luka
4: Pelegu ya suwa bate neti seni leke na beta la itene ala za mbeni ndo kwa ati zango atonga da na be Afrika
5: Mbeni ka pati bengo lingo suwa bumbi ilona wa mungo wa boko wa baye gila so na ndochi ango ba wasi alimbi ti baye gina na ndochi kubusu tonga so ti batango wa yoro atonga anga na mbeni akba kuruti seni na be Afrika ake mbeni gerkusa suwa zansi itene akpengba lingo songo akpengba batango bango do adochi a yoro na be Afrika ima wanganga Pierre Somse biwangu bati seni na singati uloria sanga
6: Yani laso ibumbi geti tene ipika patra nanduti ngobo si kwati kambingo yoro na kodoti kambingo yoro akemeni kota gereti kwati sini so ati ankangu na kodoti na pekotia paliso iwara so asara si a kwati yoro sulani ake nzoni ya lulu pendre abuba ngangu ndaliti so yoro ake tuana kota likida na ati kwa tisidi tu na yoro ake ape kwa tisidi ape vitambula na ligini pepe ni la sibia chikondra mu teneti mungo zoni yoro tu anambeni kuta kamba chikwa chu na ligitia angobo baloko suru zana sese soa ila teneti domaine d'impulsion présidentielle angobo useni akiti tene aza zoni yoro so ngirini alimbi na katitia chikondro ni la si na yati kuta pialu soa ila tene PNDS 3 teneti yoro so akengangu mingi na yani kiri ya muni anko na yati PND ina yati PND pia luswa kana nyanya itene isa mini kota da
4: hasa nguna la kuyando da fano ndeke luka na mbege ti ot koto warangu susi aganga nguna batati bria so ake ulengo susu
5: atondati ba paliso na tondati nzeti lengwa so ndo ti on Gaspar Mustafa
7: Nandochi agarande ndeche gbatani andoso aikeka awulingo asusuda aikengangu che waranida nakota gara Evelyn Yatungu alondo chivo ambena awulingo susu ndali chisewa chilu
8: baona kimba hazi kisinko je bona akopali kwa chimangira na motivu na hapo sanction ndo mochanga ndai preske bara kuna uta ipeteke tezo mbwangu ni jasombe bogi uta mi sanction bogi ne kubete meanja ni kudu na kaka ko te meanja pi kuto kete tena ente komsa dua mingi awarate
7: lakwe nakota gara chibria vivi ya yoronga na amba chilo ala do ambena kekete awolengo susu so ala ikikani chilo aikigi awagingo susu ngana ala so aikikani na kutani si aikendagonda chi angereso
9: kujo susu so kukuta sembe karangu wamefazuka so sami so sasengi wango susu na ganga ungu hape shela igana na wali gara iku imuwa kona maboko cha ikinga santa na ndona ambeni so imu ambeni wakite dame ambe susuka ikichina yana kwa ikiginginja siki muna wachukumbana
7: awagingo susu Afatala tene, akpaliso kwe asi ndali chisosi gingo susu na tango chibi chinguso aikingangu. Bruno Kozuma, koko na popo chala.
10: Naburu, iki gukana yongora akbanda. Do isasi iki bale efektif chin susu kamema u. Nile gizando tu wasi igani kikasi a jikbana ndoti gara. Me, chibi chingu, moko mungi meni kbanda susi apesa jimetre. Bo mogo mogo tukutungo, meni mogo pika le kbanda mape wagi susu ta susu shu.
7: Kwa joni, ambena wakango susu, chikbata chibria, ala ikimu awolingu susu. Na bagi chikuta komanda chivakaga mingi chala akai

0: akusala nina ndembeso teneti bubango ti alege nga na akpale so ala yeke wara ni lakoe na ndö ti abarrière bria gasmala mustapha dafonono ndeke luka
1: kota lango so asepela ni na peko so si abâ tënë ti eko garde so si atambo na mbege ti bamingi bangoro
2: matanga ni abâgi gi na laposo so na mbege ti parc national ti manovungunda saint floris na mbege ti to ti ndeli tongaso ayeke be lango ti dabe na ala so ayeke bando na ya ti aiso angoro so sango na yanga ti ala kombo boy mokhtar
3: na bongo ti aturugu na ngombi na maboko mingi ti ala so si ayeke bata gba ko ti manovungunda saint floris ala yeke défilé na ingobia na yanga ti ala matanga so atambula na gbele ti akota zo ti kodro na ala so si ayeke sala kuâ na ndokua ti WSS ndokua so ayeke bata gba ko so asara ngu mingi maxime sumai oko ti ala so si ayeke bata gba ko so lo yeke na ngia na yanga ti lo ndali tënë ti lango so
4: mbi yeke na ngia mingi na be ti mbi tënë ti matanga ti ya eko garde so pour atombo so mbi bâ na gba ko ti manovungunda saint floris présence ania makeda so pour atombo so isa caméra trap yeke wara image pendre na kodi ti ngba sara ni ngba ti patrouille yeke yeke na ti ngonda ni kuâ ti bâ na gba ko so ayeke ngangu kua mingi titene mo wara ni faut mo bata kuâ ti mo na yâ ti respect na nengo tere titene wara zo na ngonda titene mo pika lo mo sara katero lape
3: eric soudan wahinda ti parc manovungunda saint floris lo kiri na ndö ti aye so si aeko garde ayeke sala nga na akpale so si ala yeke wara
5: par rapport au grande saisie de viande de brousse que nous avons saisie
6: e za lani maboko na ndö ti agba ti anyama mingi so si ayeke anyama ti ngonda na tongonda ti ngu sakusa na mibale ti sonano ni omene e gbu atonne ti anyama so kue asi use tongaso alahinga kuâ ti aeko garde ayeke ngangu mingi ngbanga ti titongana na azo ayeke ga ayeke kpei pepe andö so si aza titene abata anyama da ambeni azo ni ayeke da so ala fâ anyama na mbana wala ti deaka nga ti sara ambeni azini nzini ye ti ala
5: ou d'envahissement par les cultures etc etc
3: ti lo inspecteur ti ngu na gba ko ti bamingi bangoro ngoni comme aeko garde so adoit ti kpe anzia ti batango agba ko so mingi ti aeko garde so amû ala na kusala na yâ ti kodro so si WSS aformé ala ti fa na ala ayeke sepela lango ti aeko garde so na lango bale ota na oko ti nze ti jie ti ngu oko oko kombo boy mokhtar na kiringo na manovo dafonono ndeke luka
1: kodro wande e gue na mbege ti sénégal ndali ti kapa ti pika kopatara so si atondali na mbege dabadale zo ti alaka
2: ayeke moko si dabadale zo ousmane sonko si azia nga ti kapa so biri tongaso ayeke kozo ni laa si ayeke bengi kapa so azia nde ti bani tongaso akuta gere pialo uku tongaso alingbi si tene aguli na ndö ni so na popo ni angangu ni use so alondo alingbi si guli na ndö ni yoyo tongaso si afa tene agere pialo so ayeke ambeni akpengba anzia so abâ tënë ti porso mingi ndali ti kodro ni
1: na sango ti avanguru ndembo ti gere ndali ti super league tënë ti kapa balakodo mbeni use so angba tambana na mbege ti lando ti ndembo ti gere na gbata ti bambari
2: na peko ti beko bite so tupuiska tupuissant jusqua de bongi nga na ice doit na lo ti na bangu use mbege na mbege si puis njawe asobenda na lege ti so si restar agapepe kekereke na ngonga oko ti peko ti beko mbite dfc 8 ayeke ti ngbi ande na fc 5 si na ngonga ota ayeke aingova ti maigaro si ayeke ti ngbi na zèbre ti mamerekade
1: lakue na lege ti akapa so si ayeke tambula tënë ti andembo bureau ti super league ti fédération aye titene be ani aleke ala ndo so si ayeke na ti akiki ti akodro
2: afa tene ala ndo so alingbi si tene ayamba ambeni angia ti super league ande tongaso alingbi si tene alekere ni tongaso e ma périeur motemi dongombe so ayeke wakua so ti super league so lo yeke na singa ti tonese punika
7: na tongonda ti ndembo so e na ala kue e bâ be ti ayeke na ngia tënë ti so e bâ ndembo ni atambula na lege ni e apublic ti bambari ayeke azo so vraiment ala yeke discipliné e ala yamba ndembo ni pendere mingi vraiment aye ni atambula na lege ni akpale ti andu ti pikango ndembo na kodro ti ayeke d'abord tënë ti kodro me mbi ye titene na ala yeke fédération depuis na akete angoi so ahon ayeke guli ti lo na akode na andara kue titene lo sara kue si vraiment ala ndo so e yeke pika ndembo da na akete kodro ti arepondre na anorme ni e mbi ye ti rassuré ala yeke na yâ ti akekete angoi so ayeke ga wala angu so ayeke ga e yeke bâ na lege kue titene e sara si ala ndo ti so ayeke na yâ ti akete kodro aleke apelouse ni e également aleke atribune ni titene vraiment e ta ndembo da nzoni
1: ndembo ti gara ndali ti use lango so na peko ti beko mbite atambula na mbege ti ligue ti gbata ti bongi na gbeta ala so ayeke na gbe ti ngu balakodo mbeni mbasambala
2: pius njawe akinda ice tempête mo kafe na ngu oko na para si ef cb Kabe akinda chulo GBS nango utana uze mbala kuna chingati super lecture bongi ndalchi ndamangiati kozo kapani swa bagegi ndalchi akibani gi nalango mbala kuna utachi kunjati kukuluso si akibagi gande nambekechi landoti Barthe Buganda si akichimbi ande ayinguvati Fatima ngana FC FDS nangonga utachi pekoti bekombite aunzi yawe ya kutasa ngochala na angachi kodro na la kuiso emu singina na wazo kuiso ambala kuchi madafano ndeke luka
1: avila emu na la singina ndalta sango chala mune ina dafano ndeke luka iwutere makota sango
8: ala ikigibecha la nandutimbe ni sango ala ingape wala ikitatene wala vene ala kanga ligi na asyona sango
9: ala pika singa iyo na kundu ti stop patene ti dafono nondeke luka awa go singa ti e ayeke dati banda ti asangoni ngasi ala limbi ti kiri tene na ala pulili
8: ala tukwa aunda ti ala na SMS na molongo ti singa 74 10 00 10 wala nga nando WhatsApp na molongo ti singa 70 08 29 58 wala nga nando banda tere Facebook Radio Ndeke Luka tire Fondation Hirondelle
9: ala zia a anda ala pepe ikwe ako itiribira na teneti asyona sango
8: stop atene mbeni pia lusi dafono non de kiluka mamoko na mamoko na Union Européenne nga na coopération suisse
10: Radio Ndeke Luka pota sango oti eti laso
1: Tuasu ala mafanata sango ti wabadale zo ti buka so ke Marcelin Yalemendi si atentele mingi teneti seduti so si anguru batati buka ngana batati batanga so ke nambege ti onfafa lo edati pika patalan na lego singa ti desel de bonheur vilikon
11: Bakara Marcelin Yalemendi bibarala
12: bibarala mingi
11: na acha lango so si on aba Afrika so ke na ti kodo komanda ti onfafa ayeke kasa mingi so si ala bacha la tene a zo na ngome na mboko chala ayeke na ti batati buka ngana akita kodo so eki na tereti batasu milasi yake bagigi mbrimbri na yati oko chimbagichi kodo tibi Afrika su
12: Bieti fa mbirimbiri tonga na sara teneti ya zoso wa mungo mbe mingi ni ya ita ipanse na teneti ya turugutumba ala soa ira la boku plus ya tena rebel alingi sara difference tiyani teneti ya la soa kena yati uwa mfafa akia zoso wa mungo mbe ya mungu position si ya eksprime mbini ye wala mbini tambela soa la yati sarape akia la so biri peteta mungo mbe na yati ambe na turugutumba tiyando na angbati kula suti tena demobilize ya la nila la kisara ayeso tena sorti sporadik ti sara ambe na aksyon ton tu recotoyer tiazo tu mouiller tiazo nangangu et donc ayé soit tu manques passé na yati préfecture tu goam fafala na atrugu aekeka ti sara kusala tiala a allié ti kodro soit ki ala ti russe soit ki na batanga fo aeke dangana mbage ti sara kusala tiala ti aidé si sirira lingue ti dutine ati ba kodro tu goam fafa
11: mais si ton anala tene aeke giamila trugu tumba solani si ala ngana changonda na ngati tene asaka ngunazo so kimini kota gingo benda cha wabia Afrika soe kinati circonscription cha la nambake chibuka pe
12: wii ya kota gingo be ay kota gingo be tentiso ala soa kifaya ka peti faya ka chala na legeni ape ala soa kigona yati ngonda achi gianyama ala kigianyama cha legeni ape kichimbi terena ala defo ala kumuwaye akumuwaye na mambako chala akurokoto abiyan chala akonani na asara si siriri achala sa c'est vrai siriri achala
11: laso atokwa turugu chiseduchi gana la soa kimuwa mbako na la anachi kwa dokumandachi uwa mfafa me tenchi nisi ya kwa liso mbala kuchite na guna nduzusu aturugu sasa kuzacha na ninjuna pe wala ini tuwe
12: aturugu suwa kena mbagi ka asara kusara chala naligini me pale ni ake so uungo chala defuwa alingi pepe chisara kusara ni tonga na sofa di alaku ngangu chala defuwa chisara na kusara ni achia kete kitena ala sara kusana legeni ni beni kpali yake daso asina yati kodroti uwa mfafa aki apesho si peut-être ala mulo roti singani ape il suffit ki tenene au atina mecha ala mulo roti ga e au besoin même ala ki iri ala chibu sangwa soit que na yati uwa soit que mulo ro usiti ga chimu mamboko kitene asara si siri ya kiri na yati kodroni yeso akika c'est que ungo chala alingu kitena ala sara face efficacement na kpali so la kana dawa chala ape
11: na nduchi kpali ti seduti so tongana selingu kitene apingba tenti seduti ngana nzoni duti cha wabe Afrika so ikinati kodo komandati wa mfafa mbrimbri na gbata chibuka
12: na acha lango so on ipika patara na azo ti minuska ala fana yi so ala ke deploye a patrui cha la faliso fani usene ya tindi yako na yacha kodronika ti edi si siriri a luchinjoni na chikodroni tuto ti nambake tu gouvernement ke ti tene gouvernement augmente nombre ti azo soa ki sara kusala na lutene ti siriri na yachi kodroni ti sara si nombre chala u ungo chala guna nduzu na kumbati agba kuruchi kusala so ala kina nisa na kusala agu usina nduzu ti edi kusala ni si kusala ni agunjoni yeke sara tene ti gendarmerie yeke sara tene ti la police yeke sara tene ti atrugu aji tene gouvernement bile na ndo chala so na lo yo ungo chala na nduzu toka amena gendarme na ndo cha gendarme soa kika toka police na ndo cha police soa kika toka militaire na ndo cha militaire soa kika na muna la kumbati kusala so alingbe ti tene ala sara kusala ni tonga na mbini pale ya chisi ala yeke waranga ngu kwe ti luchina dawa cha zo soa iti kati yingi na yikodro
11: lani ala diga bati tene ya gagia chikodro na hati langu se kodro ti bi Afrika eke sepi la kota langu so abale giti jipandasi tongo mbira chala na awa bi Afrika ndali ti kota langu so akien
12: tongo mbira ti mbira keso bitombe la nani nanda preso si sara tene na peuple centrafricain ti mung kete ngwe ti sambela na yacha lango so wa on pale asina kodro ti mingi ipepepe ti sara matanga na ndo ti kui cha itati ipepepe ti sara matanga na ndo ti akpale so asi sans ke ignore a ye so apase ipepepe ti sara ni ndali lanja paza na veti mbi ti tombera ti tene na lango ti le 13 ti so ayeke ga i sara ni na mbeni le 13 so ayeke exceptionnel ti gile ti nzapa ti toto na nzapa ti sigi na kodro ti na gbe zingiri ti wato mbi sara tene so na ita mesure mingi mbi sara tene so na molenge ti be Afrika kwe so ayeke na Centrafrique ge wala na ya ti ndangoro kwe ti kodro ti tene i dabe ti na ndo ti tene so i bungbi na tere ti tene so ngbanga ti lango so na i sambela nzapa ti hunda grâce ti nzapa ngbanga ti kodro ti na mbi pepepe ti hundi sans ke mbi tene nzoni matanga na ita ti mbi acentrafricain souhaite nzoni matanga so par anticipation na ita ti mbi acentrafricain kwe si nzapa asara grâce na ye na lo mu nei ngangu ti sara sambela so na tala gini
11: pakara Marcelin ya lemende mbi mo la singila
12: mbi komi kiri na la singila mingi oyo
10: Radio Ndekeluka dafono na tia wabi Afrika kwe alundu na otkoto asina wampende lobai ngana mubai ala masango tia kite kodro tiala na yatia gbata gara ngana yatia kite kodro Radio Ndekeluka dafono na swa eke lakwe ndurunga
13: na sigara na kikita kodura ke dafa nsula ku ndura tata wa bi Afrika yuzi tonga so kete sambeti mozo ko tumu pasa na babada zu tuko to tera na ti studio dafa nonde kiluka ndara la kosa kabai na mbege ti buka tola kemai osi na bira o ida ala mbege tola kemai na mbege ti bria ala ti samu anja ala ti bambari la waka zala kina yapo

0: Florentin Dishu tola ke mai bara la zoni la kuina la batati batangafu. Ala vunga ne sangoti ya.
1: Ibara au mongo da fono de kluka kwe sangoti batafu. Si la su ikisati na nduti tene tinzi su afuse. Na yati lango ko alinga pe tima komunike ndaliti tene tinzi na legoti da fono no mofofa chaque sa kusela mbageti batangafu. Zingo aisu akabimbi a velo su na mbageti aitati su ake gati kaina alizi gara moza velo tumo na legina pe azuni amua onani. A velo su si moza nati da zuni kumi yangati da timu velo Timoso, voilà, le mou a téléphone à Satimo. Diso, Akbari Ginabi, Nana Kotala, Tikotala, Ake Bini Itaso, Suluku Fonotilo, Namartu, Namboko, Sitene, le Kumina, Yanga Datiazo, Nakotala Tio, Akumba, Akumbaso, Azo, Akevo, Akazana Datibata, Itaso, Luga, Luko, Kumiaga, Nakotala, Wala Gumayaka, Wala Gumuna Kusala, Dende, Si Itaso, le Mutu, Aiso, Luko Onani, Si Aza, Awatumbaso, Nayati, Mawa, Akudeti, Sarango, Aitoso, Akasasi, Azo, Akibital Mingi, Atazo, Gunayaka, Ake. Sarakusala, atalo sarakusala na yati andu kusala ugibetulo na pukatulo tentiso azu tinzi alimitene akakuminga da tinzi akumbatala api ya lususi akumumabu kwa ndaliti aita susi anyamachala kui na yati akubelati anyamasu alawa arumumabu kwa tiambini ndo kwa susi amunala anyamatongona angasa, ataba, akondo ngana akushon azu tinzisu anzi anyamasu mingi nikwe anumumabu kwa tala dema aondoni na yagbatizu batanfu akutazu kwa dro atombi lagba daliti tentizisu aita su ambala kwe na kudisu ade titene azamba kwa nandu timini itape tindebesu bimengo duti amasika mingi dalti itasu si luke tambula na martiro mboko si luku kumbi yanga datazu si luku nzi angbala kwa titene abemendu nandu tilu motingilu na martumo uundalu motene lulunda nandu alu tulundu titene nisara antolaj timini dakasi kusarane ake dape andaka lulundu tisarwa aksyon na bi si luku kiri nandapriri na yanga da ake bimengo dosu angbala kwa nandu titasu titene azamba kwa nandu tilu yako selimi tena idisea ya tentinzini alimia pena bageti batanfu tetisu azu ma mingi na yati avaka wala na dafara no soki sakusala gi na yata communiquer so ak on gitentinzi aita so abatanyama tinti batimu aita so agaka munya maso bi awonani asara njoni ko aya maso azo ke bata titene a idala a milaita abata ya maso alaga munya tila ko titene alagwa kame ange tinti so azo akete aya makiki tinti betia milaita so si ala sar tinti ngangu mingi kumba so si ala ke vo limitene ala kwe awara kwele nila iba titene a linga pe aita titi so ke sakusala bagiti pulusu wala la gendarmerie titene abemendo na bi titene a zamba ko ndutia mara a itasu a kesa ko baton su titene a kila poko kwa le tinzi na bagete batafu sango titi batafu tila sula tinzi si a ondoni na bagete batafu na ya tinzi su dise ya ikira kama nika dati a kapati kusala
0: ibuna la singila mingi na batati batanga fonga na batakusa ngurala ka itene zoni la kwinala.

0: Inja akanga liginani donc ay kenzoni chitene mozo moyo ngu mingi nati angbunga akona ako on chitene mozo moyo samba mingi na bi nati angbunga akona ako
1: toutes les 8 heures
2: kwa singa se nchila soa konda na ndo dafano ndekiluka we kia singila nazu kosa jupa mani eki wa aterna yenga chipe konda chime nifini kwa singa.

0: 12 juin du 21 septembre,
1: j'ai été élu à double reprise.
2: Dès notre accession à l'indépendance,
3: Wakanda a mené une lutte.
4: Ici, la Centrafrique.
5: Dosso. Bay Africa.
6: Azo kwa siyo kema dafonono ndikiluka hala ikenzoni kango na ati kwa singa mba iti Bay Africa ati yengaso aike langu senila si yeke sara teneti a wulu wulu wala kwali sosi abagigi na nduti lekengo legitimwe wala chume de fer bongi tiad wala duala tiad.
4: Ici la Centrafrique.
5: Dosso Bay Africa.
6: Kutara za bimbi mbili swa kiginda tie na senda giti bongi asigia wendati kwa singani kutara ibarala
7: ni ibarala mingi manu samboli fils ni baranga wa mangoli
6: lekengo legitimwe wala chume de fer bongi tiad wala duala tiad galani na kwali mingi menye like na gondati ya teneti wulu wulu wala polemik sonye
7: singila legitimwe so agana bali wala ululu na waso wala tenani na popo ti tchad na kodorti ubangi shari tingo iniso ake biani ubangi shari si ake na gundani gundani mbangatiso kodo bango nduti lo ake na nduti proje ti AEF tonga natiso la franzi aye danani me yeso mbipiti zanga nandoni etifa aiso si asara si mango tere ake na popo ti Chad ngana kodroti ya pe akesu. Biani ayeda titene legeti uwe aba gigi na puputi batati bangi mbi atingi for la mika. Kozo ngobo so alazana sese ti bato manensi legeni apititena aba gigi akesu wala so atene premier trase legeti uwe so adwa onfadida adwa ti londo na bangi asina mundu et ton assis na mundwa we ake on assis na markunda si alimiti gwengbi jusqu'à atingbi na for lami mawani ake so a wakode kwa so ake buli ti ba ton na yesi ligeti wenso abagigi et anguso adwati on andoni na agbagbara so adwati lekere titene ligeti weni abagigi awa kode kwa ni atene ba tongana legiti weni a on na a kodroso milundu fadeti fangoni ndosu biani ngiri ni ake ma na nduzu ngangu mingi etongwa so use kode so alazana sese akiti ba tongana insi legiso alimiti lundu na bangi asi na doba doba mbi asi na markunda e use ngobo so alazana sese ake munga lege titene asara a agbagbara nanduti anguso kwe legiti mwenso ake on nandoni e ngiri ni akiri ama nanduzu ngangu mingi si ndoso azo ticha dagane titene atene kom yini ake tonga su a bagbara su ake na mbigi tiala si asara si ngiri a ngijaswa dati defa ama nanduzu mingi za si ala gbuli ti ba tongana si yeni alimiti tene akiri na gbeni ba ake a kode so si azana sese ti tene lege so a ba gigila asara si mango tere ake da kwe pepe
6: me za bimbi mbili gingobe tiala kwa so yeke lani na ya ti AEF na ndö ti tene ti chemin de fer so ake sowa ngbanga ti nye si lani ala bongbi tere ti kanga lege na liaison anglais nigeria nga na Sudan na lege ti kodro sese ti tiad
7: singila ala ba tiad ake kodro so ake na na banga ti kodro ti ye ubangi shari e tiad ndoso lo ke nduru na kodro ti nigeria so amunju anglais ake na ndoni tiad nga osi ake nduru na kodro ti na Sudan so amunju anglais ake na ndoni e na yati bangondo ti amunju anglais biani titene alaza maboko na nduti amosoro ti akodro so milundu ti dengoni iyo tongaso alaza na sese a legitimwe na mbegeti Nigeria et ala zanga na sese a legeti wen na mbegeti Sudan et donc na bangondo tiala ala yefa de titene ala na amundu français ala pika patara titene la France azina la legi tongaso ala petit sarambeni legeti wen so a petit lune na mbegeti Nigeria a ona yati sese ti Chad si atingi na a legeti wen so akana legeti wen tiala so akana mbegeti Sudan tant que la France a détigé d'appel à la petite monnaie on en ligne de soapé mais Tchad a que codro sur ton son mitin fanani le kenduru na Nigeria le kenduru na Sudan et ti a tchadien yeso a pika betia la com à la kenduru na Nigeria ton on a légué soa on a que zina la légué titene azu na kumbati codro tiala alibi titene atambula yamba mawani a que so kialo soci la frange azana cesse ti baton monnaie si legeti ou tiala à londo na mbegeti gabon moyen congo jusqu'à la côte d'ivoire ou bangi sharingbi agwe jusqu'à na mbegeti for la mika et ala ke nduru fa de ti yeda ti tene amujo anglais a sara legeti ou a on na ndoti cesse ti Tchad si atingi na Soudan tonga on tonga soawe si ala de tisara ti ala pe diani akembeni kbali kbali ngbangati so akumba ti Tchad a isiti na aprofite na a anglais ba ake tene ti buburungo tere ndali ti batone si a mosoro ti akodro so milioni dikongonzu agwe mingi na mbege ti la France
6: singila mingi Xavier Mbembele aike gigesi use kapati kwa singa mbaiti be aplikati yenga swa luti inala ike tingu yande kike kiriki na okongungani tiba tunga na yensi kodro sisi ti la France a leke lani tene waloluka ilani a tene ti ulu wala akbali susi aike lani nanduti tene ti leke ngo chemin de fer bangi tiata